0: This is news in Samoa for Radio New Zealand, Pacifica from Aotearoa, New Zealand. The headlines. Children special needs keep mother out of prison, but her husband hasn't not being as fortunate. Now it all becomes third Pacific Islands for a member with Jerusalem Embassy. And in sports, All Blacks focus on discipline ahead of Baltimore Test. This is the details in Samoa. Te ao maria, talani mai a te roni sila, mole le joni sila Pacific tala flama. O se tina ai au kilani wa whasau ina mai lea lut fanpui pui so tu la fono te utuperi tong wha la fonga tolu ai olana whanau e e mana onga whapitoa. Ai olona tolu ai le o mawaina le ava noa. O whaalili vaa manon tolu ai a Belinda he lupe vaa sa maua ele whamasnonga. E tau whaitu tusa uma le tau salaina pei tai. Wa fasala ina faalili le luas fuluoro ma sinal valpipoi, tūne te fasala ngolong tōlu el fale. Sa hafte ia e mamoria ngā tū whaatasi i le alofia leo le tongino tupe whaala fonga ma le chesti, ma whao ngā ina i tu susinga e la te mauai ma le amio le tonu i a tūlanga le leo tupe tongi whaala fonga. Ma le nono ngā tupe whaata mo e tupe wha ngā yo yo business la e tipo le small business cash flow scheme. I le vāre lua sulima, ma le lua fe ma le lufo whaa. Sa la tau fai benefiti mai polo fiti umo le pisnisi maro la iloina. O tupe wha tu tumu mo tupe tue wha foi o tupe wha la fonga ma le GST. Sa la fai ma le iloa o iei wha amtalanga le sao. E ala o loa wha te winatu e mawa lalo ai o tupe wha alu e wha ura lai. O le teimi lama sa amtai lo na ona ilo iloina na mta ngā ruang o tupe wha la fonga ia. Mata upu teo ia la tupe ratongi wha la fonga li rafe ma sumar valum. Ona la fai alo leo ar fai unga. Malai loa e le toi wha tu muina e tupere tongi wha la fonga male GST toi wha foi. Mō ngā ruenga toi wha leia o le lau mukuka. I le silia mariiwa te usanga o le alofio tupere tongi wha la fonga male wha ngā oio tupe mo wha la fonga le GST male no ngā tupe mō tupe wha ngā oio business laiti. Sa ai ua ne i le silia male lima se lau lima sfur wha fe iwa se lau iwa sfur wau tala le au wha inga atoa. Sa amataina e le tamata i wha amasino judge Sandra Alofivae. E le fasfur wha amasino re fasalanga e pui pui mo i la oma. Ai le whaia se whai unga e tu iti iti ai lalo i le tau tino le moni sa le mō wha ape amatamait e e ia fianga tu maung. E si sui sui nga fau e wha arabutongo sur wha inga tinapoli Women Refuge. Wa whai loai o le tu pao tinamatamata e la tau te whai loai na e whare whai ngā ruenga. O i lātou e a fie i vivesi ro tonu a lātou wainga. O le tūla fono vivesi whālo tui whale, pui pui ngō tangata e a fie, Domestic Violence Victims Protection Act, sa wha maro sia ni walu tui sanga tulu ai. Lea e i lea ia i tangata e a fie i vivesi ro tonu a inga, ave ia sa malo o loma i ngā luenga, e o tūlawa il se fulu i le tuk sanga. E ma whai e fwoi na tāru sanga mo fe uia inga, i fitu tuna inga leo ngā luenga e whai ngā luenga ai. O le whauwhau tuo su e su e ngare Women's Refuge, Holy Carrington, sa i whālia. O lea tū la whono ua whai eise eise e senga, ai e tele lama ni vaenga, e a ona whāle leia. Ma i e tā wai, o le tū la whono o si iti ai lei loa e kampani, o se mata opu mō whare whai ngārua ngai tilu tilu iai. Sa fisiri ngia e le whāla aptonga o tina sur whai, tina amta mai tai. Sa fi e vesi whālo tui whali ai nge winga i mea o iai tonu o whare whai ngāruenga. O lana li poti ili tali a whawhai ngā ruenga i tangata ea fia i sā wanga au la tu teito lua ma pā anga le workplace responses to victims of intimate partner violence. Sa wha matu o mai ili le tioni sila. O lo whai lo ai e to o tele atu tina amata ma ta i la tu te tau i o la tu pule i whawhai ngā ruenga o i la tu ea fia visi wha alo tui whale tu tonu wa inga. Sa mā wai o sinu umero tina amata ma ta i wha o ngā ina i asa mā lo lo wha atu pivesi tu tonu wa inga. Ave, o si iti ai lunga mai le iwa pasene, ili toi titi lava tōs furu wha pasene. Tano mai anu wha amara si ili tū la fono pui puinga o tanga tai a fia. Sa tū wha ta si ili tūr wha inga o tina amata mai tai esu esu enga sa whaia mai li ruafas furuiva, mai li ruafi mai rufu wha. Wha alia e Carrington, o whare whai ngā roanga e tele na unau sana sao, e hao ona whaia. O su esu enga o whaia nei ele ofiso whela wa inga ni sila pole New Zealand Transport Agency, e tua inga i whainga whaala tua, whanga oi ma whainga wha atonga whalea. E wha tinonga o mola i sene avita a vale, ua ma whai neona wha i loa ele leitio ni sila. O lea su enga, ua whai a tino tilo i ele ofisa e masini po ea te wha api piina i tino tangata mo ofisa, e lato te whai esu enga avita a vale mola i sene. sa mo mo to fa ilo ai le to di sila ir to smoleo no ofisa fa isu engole sene sa fa malo lo mostemi por suspended malisi to fitu sa fa malo lo le to mau il mai ai su su engale ofisa fa la inga o le su su engale si so tanga le mani unga ile masania e mo la sene la pase se mala sene mo lo li la ute de tele i to tono le tuno atoa ile ono se la limas fulo avete avale sa ta pa to e faiola tu su engale Tata paina lele i tioni usila i lalo le tula fono fa amtala ngalo ia pole Official Information Act OIA. Ia fitusia inga ili sotanga ili aso suenga i ungo nei suenga ili masa niai. Ili tali ili eta alasanga sa fa mao niai ili fa tonu ole official fila wa inga Mike Hargreaves ili vasu nei fa pea. Ole fa apsingano suenga ili masa niai olo ta tia i au tafo suenga ili fa inga fa anga oi. Fa inga fa tonu falea ma fa inga fa alatua i fa atinonga ole sene avita vale. Fari Hargreaves, o le tausanga te luai sa mai tauina e ofisa i ai ungo suenga aniesio ofisa e fai suenga o le sene avta avale. Eifa fo ese, maturanga e masene ai, ma amata i loa le suenga ia o ke topa. Ia i ulai e lua sutoru ofisa e fai suenga o le sene avta avale sa faa malolo, ma tau fia mai le toe fai suenga o le sene avta avale, ma le isto fitu e le fai i aini suenga sa faa malolo foi, ona o se faa e te tenga. O le motu na uero, ili basika, lea saido mumwai na uru, wafutatala ina ne alo iyalo na ofisa ampasa Jerusalem, ma aveai ma motu lo na tolu, o le pasifika watatala i ofisa i Isa, Israelu. O le superstino na uero, Lionel Engine Mayor, sa ya fariai, wa awina tuwaise avea ili lorang, e winga ili meolo tuwailo na tunu. O le minister of Ifafo Israelu, Gideon Sa'a, sa ya fariai, Ua ofoina le tautua Israelu ila awinatu iayo mea whaingarue nga moso i fua maloloina ma masine faa mamai sua vai ina oero. Sa asie sie saa ia suvai fiti ia yuri ina ua maana te tala ir whaingamalo fiti alo na ofisa ampasa i Jerusalem ma ite sunga mavae. Ile saa uninga sa awele parmio Israelu Benjamin Netanyahu. Papuani ukini sa artalina alo na ofisa ala ampasa ili atunu uli ruafe malerufu tolu. Ole amatanga ole teusunga meisa faali e saa. O sa moro yei foi fa moe moe de tala no ofisa Israelu, o le ofisa lo rampasa, i re tau sanga deng. Faria e inchi mea, o le teleino le ofisa lo rampasa lo natu no Jerusalem, o se fai unga faa porkiki tele. E le ngate na faa maalo si atile e so tanga ma Israelu, ai wa wina tue foi se la tua mea, i le meo lo o la tu te tuai. Ta longa sa longo ina ye tamora o lo black se ta ofi ofi maule la tu ta alo a mia pule, discipline. Au sa unian tu more la tuta alonga fai teuli alona faam mani muri fo ilia mani Springboks Afrika sau te edifai ngon vasa nei o le a vea ili mai ai leo si toi ilo ilonga ong ong sa faia ili fai ina sa fai inai Johannesburg e bero faria ili tamata alo lus fowetu wala si titi e se fululua e sala sa faa sala inai ili u black yao fie mani skoa mau fua e ma fua mai se sala ili lus fulu iwa lufu faa li skoa ta faa to ilalo ili Springboks ili ta alonga fai teuli alon tolu faa pe mani numere se fulu Ruben Love Sa faa sala e pepa sama sama ili tempiru sino ni tawa ni taalonga aile itai na le afa taimi. Sa alonga iskiti lau faili poki so se me faa sala ina oi nungor malai. E a vea ima faa fitao li mai i tawa isa alatu fua ia ia spring box ia sala faa ingo fia ito tono le latu leina lufurulua. Masilia toile le leo nao ponginga ele spring box ia nei sala. Ua lua nei maa numalo Afrika i sauti li tasi ni sila li serisio taalonga faa itaulue faa taalonga uilo ai. O se ta whātāru tūnga au pito māua ili laka people at rugby greatest rivalry. O le tārunga whai teori alo na whāle e whai e Baltimore, Amerika li tae ola sā nei te meni sila. Whāre e stiti, o tārunga te jisi uma te tau lava na manu māloa ili tōninga la nilioni. Se whātā o tonga li nā o le māfo fau au sā ne atu ili whai unga o le vasa nei. O le atā alo i aru black sail noa matama to tolu sā mō mō tārunga. Ili tārunga whai teori ala stona e umvai Johannesburg. Au fiai mara kapteni faa maro si au ari savea. Ina wa se elpo na iyo lon tu au il afu mo moa. O le tamata iso a kapteni la uro kapia tamata ele Black Ferns en usila rua hei demand. Wa le ma fai niona tue te alo i talonga fai tauli e tolu al maranga ta amilo Europa. Ma yo se ta tele lea o saa niantu mori ta alonga fai tauli a le W15 ma farani i le vavea taia o le saa. Sa a fia lea te vai o demand. Ina wa sui ati tu tonu mani no fora au fale oleo. Ele ta longa fa ngona va so le sa manu malo ele awo ta mai ta el Springboks Women Africa so te limas fulu lua lus fulu Johannesburg Whaari e re pūlenga leau, o whaam talanga mo seise sui iai, o lea whai lua stemina te mai. O le isto mai tai soa kapteni Georgia Ponsonby, o lea te uavea tōta sinei tūtio le kapteni mo ta alonga tu toio le malanga ta amilo e awhi ai, ma ta alonga ma skotelani ma engelani. Whaari e re te ma lili whai a onga lelei nei tua le Black Ferns, Ricky Flutie, o le ta alonga wharani e tūlanga whai le rolangi Leon, o le au fwina e selu i teo tele, ili te minei, o le teo sanga mo le Black Ferns. Tala nao ne yaso. Angalele, leisi, leisi. Ba ye maru yaro waso. From Aotearoa, that's news in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. Show respect and happy day.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.